0: Nana won kwa so. Ibi aho.
1: Aho ya ya. Aho ya.
0: Wan ejira ho yi.
1: Mordecai and Coco Safi.
0: Okay. Ahoboko.
1: Ahoboko pa barinye boko sa.
0: Ede be asem. Di asem. Di asem.
1: Free confirm you near to Bavia, Safi. I mean that the
0: red card. If everything is all right, let's sing this song now. Aho.
2: Aho, yeah.
0: Why ni?
2: If I say you can you say me kasafri kunkun pe asubani range.
0: I have to say.
2: Oh, how dear.
3: Opetekwe.
0: Yay. Wana be jalo.
3: Pata Benjamin ko hwe hu die.
0: Oh, medium mo to say.
3: Boko.
0: Catch information center mienu na e wo kro nu say ya o mu mbie mu nguo.
3: Ati o mbati.
4: Ago.
0: Mo ho ya die.
3: Mi ho ya pa.
0: Ono abo ajololo wo ho.
3: Ono abo ajololo wo ho na ye kwan die. E kwan na se wo pateku.
0: Ah, nsuo ni to na anu no e na asan ye sa
3: no. Nsuo ni to na anu no kwan na sa se kura.
0: Anyafe DC no be ma machine na asan ba so abe si si.
3: Ya,
0: ande wo
3: ye ando e ka
0: se. Ah, enche ni ama pi ni ama bebre be ba che ho den why.
4: Ago.
0: Tia assemblyman na mame.
3: Obetri.
0: Kati ase mi se onu a na be sa ko bi, onu a na ye sa de ni ko bi. Why?
3: Ya
0: che. Aha, collect. Wana be jira hono. Sa.
1: Mia.
0: Aho.
1: Aho ya.
0: Wana da hono.
1: Wa ma mi an ka ma se ofa Mordecai an kokko sa fi.
0: Ana ya de. Yinifiso. Yinifiso. Ye didi a wo baba ka ya. Ya. Kaje wo fi raz o du toilet wo fi oba.
5: Are you ready? Yeah. Are you ready? Yeah. Are you ready?
0: And dear be asem. Aho.
3: Aho ya.
0: Aho ya.
3: Oh,
0: Una nanu uda da mi no. Se na yesu uda obi echi, uda obi echi na kache se. Ah, fata kimi wa ye. Papa bi ka chire se machi guo. Papa bi chire se machi guo. Everybody mama red card. Aha.
1: Aho ya. Uzo chire ni kwame kwame MD.
0: Bachai.
1: Ah, mami bisau. Na every kwame nkuruma mreso every go ko Ghana bae no. Yenya obi a omemwe yebedi ni birthday na asim pani ko hui. Wan e dako yebedi ni birthday ni birthday. Apasho kwame nkuruma nti ni obi a pa na.
0: Aje me, aje me. Kale wawa, pota masa kale wawa goleje. Kale wawa. Aje me na mbedi birthday.
4: Order
0: wahala. Aho.
3: Aho ya.
0: Wana be jina hoye.
3: Papa taku ofa kisini wa chuma ba kwase.
0: Oh, abeko ase ebo ni kromo.
3: Ah, ebo ni kromo, ya.
0: Mechi guho.
3: Ebe kromo. Ebe for no. Ai.
0: Mechi guho.
3: Wede, mi hu a chi nyina.
0: Hey, ebo ni. Ebo. Katra AK Ben Semitian, why? Ben
3: Kate Chapo Pen, Nakatrano.
0: I draw Tromo.

0: jama se se mi DJ ukofia ya uti eti ada radio station ni kaka kana se omu nyumna ya te se ni ombo nyum ebi na na ubu yi amri omu ni bpm
1: menso
0: ye ti mi ko fa ati ada ko na di abebom adiology.

0: ya nane so bia koye surgery ewo nani e ma de oha bebre abre na mesro uba ya hwa ebehu oha wa ewo so cataract ni bebi anyi akoduro na ye ma oduro na se kwa e be fa so a e be nane ni nyina afimu ewo bra wo nya operation na se wo koye surgery bia na so wani ni behu na de se dia ese na e fata enti se owe ni yare efe ni se cataract na se ete odi akoba bia me a cho se ete ni owe ni so a fabra bedan nyame ya aduma echina ewo nkokko Graceland ma cho se echina juo nko a ene ye adwuma wo ho
1: enti mpacho minjwa no ochina juo no se juoda bia na se ochina nko a
0: eye ejuada juada
1: ejuada bia
0: mpacho yi
1: a ejuada bia ewo nkokko Graceland
0: ejuada aha pa fro juada no ye adwuma da fofo
1: bia obi wo ofise bia ochina no pe na mo tena se
0: le bi
1: aha ochina ye juada no ejuada ejuada bia nkokko Graceland
0: mpacho yi
1: e time ben
0: no numu ne fa 5:30 to 3.
1: I am at 5:30.
0: No numu ne fa pepe.
1: Ah, okay. Kuzi we are 3.
0: We are 3.
1: Okay.
0: Na ye di juma di ni na abada yu ye.
1: Okay.
0: Ejuada nkutu eni oho.
1: Okay.
0: Oba ho brada ometu ye. Ukuada ometu ye.
1: Okay.
0: Nemo uba ne ejuada dia. Oba abetu ye. Okay. Ti fuonse no suma mi se. Ejuada. Neni yare nso empe motuo. Inti bra wote ye nkano. Na wa mikisho se.
1: Waba.
0: Beba.
1: And yes, sir, what's not any, what's not mean your acquaintance the following Monday, I'm about.
0: Aha, or the next time for the Ike, say,
1: ye, so we, aha, wouldn't you know what in the suit?
0: Any
1: problem soon, you know, as over.
0: One would say, and the other day, Yarabia in Kumnipa, and the other in Kum, but eh, ya, nay, and he said, yes, Abia, here we are, so we are free, we are, what tippings, no, we are for, and I say, we tip our home, Edra, but eh, yes, Abia. Wanke sa kura tade e se ohun ne kala na se bi aduane odi kura mpo bibi na to mu kura ohun nti eno ne ade a meka se eye ye wo mu but the sign say won Philippines ni se malaria kan wa wo be cause wa nko a wo ni de ene ma ye ye monto wo but the mo a wo ye monto wo so na ya le no
1: se ni pa ne de ye ni ne ene ye kan ya wo
0: se pepe sa na bible a kan se ni ye kan ya
1: aha nti wo kan ya ni duma
0: wo ka esu mu nti so be tre na wo kan ya ne duma so de na esewa
1: na enya so tra ho nyame adu mochina Brian Coco Graceland na yensa yare open it was
0: metu aso sana yewo yare a ye friend say Koniaska Koniaska e itwa na yeni no etse de honam te na pepepe on say ye honam eye kuro a ekuro no wa na je itwa abesi ye honam ni sa pepepe na yeni nsu no ekuro ba yeni nsu no ekuro no wa na ama itwa ba abesi yeni ni so obu ohwa na bibi na abo nani ebo bia bonani pen emene na ekuro ekuro no wetimija etwa eba besi so obi nso oho no ma na ebia yare bi te se measles ana se ntoburo sade ni bigu na ebisi wani so a etima scar eba so obi nso ona na de ebia chicken pox nso egu ni pen a eno nso tumi ma scar eba besi wani so sa yare na efre ne se cornea scar no cornea ne na etuntum na ewe ni mu wo hwemani wo mu se tuntum wo ani mu ena scar ne na ye etwa no enti se etwa no ba ebesi tuntum na anima ena efre ne se cornea scar enti cornea no ena etwa ba ebesi so mpato atimase enti ene wo hwe obi ani a sa yare wo wo de wani kura hwe ne dare se otu se na ene nkozu anzu bibisi su fita chimu ya taka ne se tesi na ni so e tesi na ni so ba no nye te eno ye etwa that is cornea scar sa nso ena ye wo mu a eposapose omo ni sa yare no ne friend say growth and asset tragedy
1: obi o ha obi pusin ani sa na ye ne de
0: na ye ne de papa bi kan yo say bi o say o doctor am say papa o say me pusin me need me ye me de chance dey am ne me yere da ka say mu oye o tutu say yade a eya but o pusin na sense a dey no head into o pusin into no o say e ne de but na e yare sa yare no friend say Koniaska growth and asset tragedy say dey na me kan na e ye ni yare bia eno nso eba ebo onka ye ana se e se wase ko bedu ba bi na ti se dia note e wani so sometimes me ti se dia abosia bi na gu wani no so emframa fa so kakra bi pe obe so wani ne e prusu etimi nso e mawuti e pae o ni nyina e ye symptoms of growth ana se tragedy eno na se e cheri kakra bi a obe hun se hunan bi achase afifi wani ko so fita no so fita na e twebe tuntum no so ebe twa fa so kakra kakra ko sisi ebe cover tuntum no nti e cover tuntum na aji si twa firi ho
1: eh
0: I know say na people na so we inside that eye adwuma but the sense ade aketa animu nti e mani ntimi hu nadi. Mm. Intada si ebe